0: ki oko awako ko wa lojuko na tori bo se ngo pe era ti bi na e da ko e gboju ayo soke e wo bi era ti ni onoko en to wa koko ko ni ti nibe nipa deyin o le ma fa awon jamba loloko ojoko ni mo ro ti awon rosik jo ngbe kai latari awon owe ton tari ti le gbo maso ko te ba le gbiyanju e lati je ki abodo fun na ko mu se se ti are ba ti bo o ti le gbo maso ton bo olu ko bere se lowo lowo tori pe kini abo e ko en to wa koko ko ni ti nibe nipa deyin o le ma fa awon jamba loloko ojoko ni mo ro ti awon rosik jo ngbe kai latari awon owe ton tari ti le gbo maso ko te ba le gbiyanju e lati je ki abodo fun na ko mu se se ti are ba ti bo o ti le gbo maso ton bo olu ko bere se lowo lowo tori pe kini abo emi ati duka lo se pataki ori ninu awon oko akero ka ti le ti ma ri ton polo waja o le lomi yo gbogbo edani yo ma be si se wasu ninu oko ka ti to de kuna si ofin le wa oni gbogbo ise eleyi o na ni le gbo maso fin na ti pada po pelu atileyin awon oro seti ife ton ba ti le gbo wonu lodun 2026 o bere ti ma sise ni enikeni to wo si fun awon agboro ton ba mu bayi bo n se wasu abun polo waja ninu oko akero akero awon akeru ati ero to ba so ko egberun lona adota nera yo fi sowo itanrun
1: o ko na le se bon efe be ro se ko te o du o te di gadia la aro yi orede wa nigeria kolo ba ma dabo re bo wa o awon mi o ko orede won sile wa wa to orede wa ja ti ba orede wa nigeria je lo je ka tun lo si orede ti ko tun gba bana wo da pe lolo wa pe ka ka o le se agbolopa ipile ko aro je ko di ba o ona awon orede to go bi jo to to do le pe won ti pale won te pa fura si wo lori pe kini won ni egbele buku an phone ta n gbe re mobile phone je pe won ba lowo won se pe abenu so le se agbolopa ni ipile ko ara ade to eji re ade yemi to wa pe akesi pe olopo re ara lo ni won se o ona o ti gbo gbagbe lati to sara si police division bi pe lori ise takutaku te pe ana se ko to ni ko won pale mo awon meji ototo se pe won sise labi so je pe o to n gba lowo won gan oko ja

0: dokita dele oluwatade o ni ki gomina atijoba ipinle edo kan gbianju dada kan ma je ki eto abodun kan si owo ijoba ni ka ba won abi awon to mo ti fun todo awon ologun aba awon lopa o ni eje ki apapo awon oloye awon loba loba ati awon elesin kakiri ni ile ijo sin kakiri kan parapo lati je ki kan so so papo pelu awon ile fago ki eto abodun ko le peye ninu oro ton sin gba ton se pade papo lojo wednesday ose ta wa o na ni won so ni igbese ti awon ajinigbe awon femi sofo atawon to n gboro gboro fun lawon awon e ton tun gba ton tun ma pa won ni pa fun fun so ton gbo ni ko igbese ikokere mo tori pe kini le ni lo la won ni woro pe de ko su ko de ko se lo tun tesi waju si pe ijoba ipinle edo ko gbodo gboju e ko gbodo fowo lenu kan ma wo beyen fun mu anfani kan se pade papo lawon election awon olori election dada ati awon oloba loba awon oje kan po po de papo pelu won kan wa na bayo si eto abo ko le peje tori won ni kini won ni fotun fosi won ko ti wo tun na lowo fimo ati pe ti a ba ti ogbon atinu da ta won na tun ni won tun le do gbogbo awon agbegbe ta tin se ijoba ile lori papa la awon olojo sin gbogbo awon eleto abo won awon oloba loba awon oje joye won ni gbogbo awon to ma se papo na ni won ma ko papo lati ona ta le gba ti gbogbo awon agbegbe wa awon gberu ko dada si eto abo yo fi peje ni o won ni igbese ta awon bandits awon terrorists ata awon ajinigbe to n gbe kakiri ipe ko se igbese to teyan le tete fowo gbonu o ni igbese bi ko ma da awon ko ma sisele na ko ma sele lojo ojumo ni ona na ba ta le gba no ni pe e pe awon elen loro ati awon kokan e parapo pelu won ke gbe igbese to ni ko ke je ki eto abo ko peye lawon gberiko ni ipinle edo ti eto abo ko ti me ninu we ron the point vanguard message lojo
1: lo wa pere be bi si ola balogo la we the guardian la ori ni to na tun gbe mo mi so pa se gbosa meta fun de ja for defense gbosa gbosa gbosa gbosa ta n gbe ewo labala gbe ewo o je pe ijoba n gbo wa o je ki mi o turo le ro si ipinle ogun e to ja alakoso ro lopa ni ipinle ogun bode ojaju ni lowo lo to so pe ba le lo ni le ba le lo ladugo ba lo ni ilu oba ba lori ngogo ni ah o ni ijo lowo lo bayi n ta gbara gba fin ti e pa be ni ro je pe wa awon ijo mo sise papo pelu awon loba loba ni ipinle ogun ni nigba ta gbo pe won se abewo todo alakeji e gbala paramount ruler of the gbala ni ti ya mo je ki oba dr ade doctor aremu gbadebo oko kenu ni a la pe pala ti lu abeku tabi ko pe ko pe ngba te wa nkale o seju olu ti tori eyan oba abukotai akorede awon na wa nka ta won legba legba won loye ni pe ba wa o won ni egba meji ki jera ni je pe loba loba ata ba le ko awon ba le oko lu awon so ti papa ni ni lati gbogbo ti awon si oko pon ba awon banditi awon apaja jo da la mu orede wa Nigeria ni pe awon agba won ni nkan lowo awon akoya nbe lowo ko te ba ti

0: 누구야 이거는? 여기 가서 선생님이 누구한테 점에서 번데 선생님한테 주로 나이 여기도 되자 아니나 지라서 파이어 써해 왜냐면서 맞대는 어디도 선생님 자진을 또 다음에 바바수도 없고 그나 아 선생님의 이어요 내 인세쿠널에 선생님 오베 또 맞대는 어디도 선생님 성공이 또 비피해 바포즈로 선생님 o jajino to mo pe ai gbere lo eyin boya nu lo a ho go mi to ko fun kitin gbe to di fie na do mo lo gbera gbe igo ka do tana me kona me a to sin a to do ye sin a me yin sekuno re to ho du du lo yure je he lo mo lo ni o lo a zo di ke na me o ho du re ni do teme ta o na a so ti to ye to Kuli jahero peyin ayina meto a dudu na ujajino to tu sekuno e unu dali dawe seju e kundayo peyin a zonte yoro lo sin davi tu sekuno e sin ugbe sin yin kome dogo me unu eto ya kado afuizero okre uwezo a do pagbe lo me hudu e nanu mo alogona he je he town so a whole was it dari na gbera gbe tito e yan fo a town to gore kunu to le je hello ai te si o brazo we i neck ko de wotan to de fie do a fo ze to ta lo ko as lo po po ai te si ni to no le si ni o kan da yi tito si as lo po ni ni ran zo di ke na o ba tito o ja tan ni zo do toko dagbe to ayore poji alex onwe sin ogan ura to daho joash amuputan o dupa gboro to re do yi jona re yin aite sin ogan na aite sin to re sin orikala eti to sin ogan dawe abisoye nawe abisoye koka o bishote kona asogwe ton le puton to an example to abuja dawe amukutan wasin do hoji do to re sin o yin kan da yi sin o tito sin o safo yo 2026 sin ko don ni de ni afu ayi town a zo mo ro o ba tito ro me ganji ile je ro to ayore koji e ro ti fun ni sun bon de fm 92.9 yo zo de keja ara ni nigeria don Pais, so he, we had a little rami. Kaja, you know, I think we know. We had a dog, so go. Put off window, said Derek Bear. I know, I was a silly.
1: About the lottery, a facuco. A jumare lottery, a facuco. They be capped a day. Ati polo. Oh, Sherry.

Dear Moya Man again say, and about time gino gain de bona bond 92.9 FM K here but it's an at the regim ma o. Let's say tabo mpura balirina sa no wabo wanka sa na fabo for poko abwa. Yri abuana is see when I say catchine ke on your America info o but it's a kele de rea o good America and on ya mani huili gwen ko but it's a America on your bona naga. Asana amazana na odu mmiri ka anyị nọ Chineke mere anyị nyaahụ mekwe ya taa wee hụtaka na anwụ obere n'ebe ụfọdụ ihu eluigwe ka na-egosikwa ahụ n'oge ya ka anọ ugbu a maka ịnakwa yara ya adịla gị ka gasị na n'ihe achọghị ime emeela mgbe anọ ekelekwa m gị ọzọ wee na-anabata gị n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM ekele m tọkị bụ onye bunyere m oche wee na-ekelekarịsị gị onwe gị bụ onye hapụrụ redio gị n'akara 92.9 ịga anyị ntị n'ihe anyị ji wee kwụrụ n'ụbọchị nke taa ọ yọrịma bụ ihe mbụ mụ na gị ga-eji wee nọrịa n'ọyọrịma ị ga-anụrụ Ndụkakụ n'ọyọrịma ọnwa ezi gbapụtaranụ anyị ezipụrụ gị ya maka na ozi ọbụla ezere anwụrụ ọkụ ga-eruriri eluigwe aka ọ nwekwa ozi nke ahụ ị chọrọ ka ezipụrụ gị kpọtụrụ m o n'oge ndị igbo na bond 92.9 FM maọbụ onye ọbụla ọzọ maara na-arụ ọrụ n'oge ndị igbo anyị kosiladị ekelekwa m gị wee na-asị gị na m ya bụ ọyọrị ma gasịa ị ga-anụrụ akụkọ ụwa ma ọkụ elekere mbụ kpọmkwem mgbe ọ ga-eji nkeji 15 gasị elekere mbụ anabata m gị ịnụ ihe ndị gbara elu n'akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa bụ nke ndị ga-agụpụtara gị ya ka kaba ahụ gwazie gị kpọmkwem akwụkwọ akụkọ ndị ha ga-esi na ya wee gụpụtara gị ozi ndị ahụ a ga-agụ gụgide ọsọ m ike ọgwụrụ ha n'ụzọ ma ọ bụrụ na ike agwụrụ ha gụgide agụrụzie mgbe oge eji ọkara wee gata elekere mbụ n'oge ahụ ihe omume ọzọ ga-abịara gị abụrụ oge ịdị nsọ ka aga n'ihu re mgbe ọ kụrụ elekere abụọ kpọmkwem anya wee wetakwaziere gị ekwemba nke ụbọchị taa ngwanụ ka anyị na-agụrụ ya bụ akwụ ka nke fọrọ wee na-eghe abụ m aṅụrị ka ụzọ mefuna chika achịcha na ya nọkwa ya na ndị ọzọ ịga na-anụ olu ha ka ị ga na-aga n'iru ma nkasi obi chinwụba anyị dum ga-ejikọ aka wee meta gị mma na nke ụbọchị taa ka ị gaa n'iru

FM wa bola no gendi bona Bond FM 92.9 gira akoko wanyi nke tabu Friday ahia po abali 17 no wa July na final ni me ba for 2022 ati nya jere gena ma nya ma na gendi ta kwa na eni ihu ma kana nko nya mere ko ga na ro we na ma nte ndi abi ti oku ndi ai gele ti akoko Enya rela okoruzo ipere mmiri ahụ Lagos gawa Kalaba aha aga na ozi ya President Bola Tinubu kutawu ndị ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị agwala ndị ntorobịa obodo anyị ka ha bụrụ ọgwụ ụzọ egwu n'ime ka usoro ọchịchị onye kwuo uche ya nke obodo anyị dịrị n'ụdị n'otu dị ngwa mụrụ dị n'akụkọ anyị ka ọ ha n'ụdị ya ọka akụkọ nkasi obi n'ụwa si ugbu a gawa n'ihe a ga na-akpozi okporo ụzọ ikpere mmiri ahụ si Lagos gawa Kalaba bụ President Bola Tinubu Coastal Highway onye minista na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ Maazị David Umahi onye mere ka ndị nta akụkọ mata nke a na Abuja kọwara na aha e nyegharịrị okporo ụzọ ahụ na-egosipụta nke President Tinubu kere na ichepụta ọrụrụ nke okporo ụzọ ahụ Maazị Umahi kọwara na e mere mkpebi a ga esocha ndị ndu ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ọrụ okporo ụzọ nwee mkparịta ụka ọ mekwara ka amata na ọ bụ ihe dị ka afọ 27 gara aga ka a malitere iche echiche maka ịrụ okporo ụzọ ahụ n'oge President Tinubu bụ aka na-achị steeti Lagos ma kwuo na isi ya n'ọrụ mere ka echiche ahụ o chọrọ bịa ndị n'oge President Bola Tinubu enyela osote ya Kashim Shetima asambodo mere ka o doo anya na a họpụtara ya dịka osote onye ga-azọrọ otu All Progressive Congress APC ọkwa onyeisiala na ntụliaka ezumezu a ga-eme n'afọ ọzọ bụ afọ 2027 President Tinubu nọ na obere mmemme mere n'ụlọ ọrụ ya dị na State House Abuja wee nyefee osote ya asambodo ahụ e mere mmemme a ụbọchị ole na ole ka otu APC nyefechara akwụkwọ fọm eji kpọpụta ha n'aka ụlọ ọrụ INEC tupu abalị 11 nke ọnwa Julaị a bụ ụbọchị ikpeazụ e nyere ndị ahọpụtara ịzọkwa onyeisiala na nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala ndị ụlọ nzukọ nnọchi anya ala anyị akpọkuola ndị ntorobịa obodo anyị ịghọ obu ụzọ egwu n'okwu banyere ọdịnihu ọchịchị onye kwuo uche ya obodo anyị site n'ikere òkè nke ọma na ntụliaka ezumezu ahụ a ga-eme n'afọ ọzọgbakọ 2027 ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ nzukọ ahụ dọkịta aba tajudin onye kpọrọ oku a na mkparịta ụka ndị ụlọ nzukọ nnọchi anya na ndị ọrụ gọọmenti ọkwa ha dị elu ndị ogbo ha n'okwu mmepe ndị ndu ndị ntorobịa ndị civil society organizations na ụmụ akwụkwọ bụ nke ha nwere n'Abuja ọ sịrị na ọdịdị usoro ọchịchị onye kwuo uche ya obodo anyị nwere isi karịa na nhọrọ akparamagwa na nkere òkè nke ndị ntorobịa ọ mere ka amata na ndị ụlọ nzukọ ahụ na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị ntorobịa ala anyị na-ekere òkè chara acha na ọchịchị kama ịbụ naanị ndị na-erite uru n'amụma gọọmenti ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị akụkọ wee na-anọ na

0: ome ome nibo oma mebe no gendi bona bond fm 92.9 obi ya chika odi kwa kaya je bakwa ya ke edu gine popo popo ya
1: bam
0: ma soprano acha echi de gozugo mi ene ekwe soprano ki ene ekwe auto no ane ana aju aju bam
1: o
0: daba
1: na
0: ye
1: Ona
0: agakọ fuma adimma ai wa fi osa no gi o meni gbo nke ubochi taa mo nwe mbang records o mefu na ejima akwa akọ the nation na akwa akọ vanguard
1: album rovie nchi ka je chanai ejima akwa akọ the guardian na kwazi ubo ya kwa the point
0: kai jina nke agbara ilu na akwa akọ vanguard we malite o si o makam yabo mkato na mkuto kutoro gbaja we si o na ya kwechiri na yabo ijeri naira 15 megide adeyemi akwuriri yabo ego oburo maka gene maka ikwuta afa ya ikwuto oru ya na kwa ihe ndi ozo we na ago na onweghi mgbe ya ji we nari ya nde naira no mose na akonyo ozo bata o mo nyeri na aka onwe ya dika osi we na akọ osi na akonyo ozo osi eba onweghi mgbe ya na ara ya igodi otu ahụ I ga gure ya ni be nke ise na akwa akọ vanguard
1: ya ba akụkọ bụkwasị nke gbara elu na akwụkwọ akụkọ the guardian ni be nke atọ ka ọ gbara elu mana akwụkwọ dịka ha si wee dee nke ha na gbaja bia mila gbara nnọọ isi akwara basatara ego gburu ijeri naira 15 maka akwụkwọ agbara megide adeyemi dịka ndị otu chọrọ ka e mee nyocha maka akụkọ ịkọja a na-akọ banyere ụlọ ọrụ akpọrọ bụ ụlọ ọrụ a na-ekwu na o nwere nwerohi dị na ya na amaghị ebete ebe ya bụ ụlọ ọrụ bụ nke ha kpọrọ Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC na mkpobiri ma bụrụ nke nnukwazi n'ikuku ugbu a ịga n'ibe nke atọ nke akwụkwọ akụkọ The Guardian ikurukwazi ya bụ akụkọ n'uju
0: ọ dị mma ọ dịkwazị na akwụkwọ akụkọ The Nation wee na-ekwukwa otu ihe ahụ na gbaja biamila gbara adeyemi akwụkwọ ịkwụ ijeri naira 15 ibe nke anọ ka ị ga-agụrụ ya ọ dị egwu ngwanụ ka anyị gakwa n'ihu n'akụkọ nke a sị na na ka ọnwa isii ọ fọrọ ọnwa isii ka e wee kwuwa okwu gbasara ntuliaka onye isi ala ụlọ ọrụ INEC na-ebulite egwu nke ọma na-eme ka ọ na-achọtụ na-akpọtụ

0: na mbia na mpagara ebe mbi ma obu nga ntị n'ebe ụmụnne m ndị nọ na ndịda nọ
1: ị na-ajụzụ ha
0: ana m ajụkedị ndị na ndị a na-enye ọzụzụ a nkwado a
1: na-ega
0: ọ bụ na ụmụ onye nna afọ anya na-asị m na ya sịkwa nweta ihe ahụ
1: ụfọdụ
0: ụmụakwụkwọ nwetakwa nke agụmakwụkwọ ụfọdụ ụmụakwụkwọ nweta nke agụmakwụkwọ mana nke a na-achọ ezu biko ha mekwa ka o zuo ezuo ka o jezuo onye ọbụla ya bụ akụkọ dịkwazị n'ibe nke mbụ egorotopia n'ibe nke abụọ na akwụkwọ akụkọ the nation maka nwerezi nke a na-ekwuo na ụmụakwụkwọ steeti Oyo na-atọhapụla ha o wee bụrụ na ụfọdụ ụmụakwụkwọ maọbụ otu n'ime ha na-ekwu ihe anyị gabigara na anya anyị hụrụ ntị anyị na ọ bụ nwata akwụkwọ ahapụrụ ahapụ bụ ya na-ekwu nke ahụ wee sị na ha nụrụ onu akwa ndị nkụzi ha na-eti mgbe e bepụrụ ha isi otu nwata akwụkwọ ka ha na-ekwu na ọ ka nọkwa n'ụlọ ọgwụ lautek wee na-anara ọgwụgwọ nsọ ka ọ dị ugbu a kamgbe a hapụtara maka na ihe ha fụrụ karịrị ha ọ dị n'ibe nke iri na akwụkwọ akwụkwọ vangard
1: akwụkwọ
0: a na-akọzi na naijiria karịrị naijiria chineke meziere anyị ebere
1: ọ dị mma ka m nwere nka ọ sị na otu jikọtara ụmụakwụkwọ ndị e nwere n'ala Naịjirịa bụ otu nansị nakwazi otu jikọtara ụmụakwụkwọ mahadum ndị dị n'ala Naịjirịa bụ otu NAUS na mkpọbiri agbaala isi Akwara na a ga-emerịrị ozu Habila nyocha ma chọkwazịa ka eme nyocha banyere ihe butere ọnwụ Nwamadịa ọ n'ibe nke iri abụọ na itoolu nke akwụkwọ akụkọ The Guardian nke akụkọ ị ga-agụrụ akụkọ a n'uju ya bụ ihe na-agbakwazi anya mmiri
0: anyị ga-apịachibezi maka na anyị bụ akụkọ karịkwazị n'ibe nke iri abụọ na asaa mana anyị ga-ala na akwụkwọ akụkọ The Nation ọ dị mma ekele m gị onye ọma na-ege ntị maka na oge abụghịzi nwanne anyị ka oge a anyị na-enye aka kwụ ka anyị mara ma ihe were kwa otu
1: akụkọ onye na-agbara anyị aka sara anyị na ya kwụ ọzọ
0: akụkọ ka jụrụ eju bara abara mana oge bụ anyị ụzọ ka anyị chụbazie ya n'ezie mee mmanya onye ahụ nọgị na-akụkọ adị ama ama echi maka na aka otu onye anaghị eji ihe ọma abụ m aṅụrị ka ụzọ m efu na gazie
1: ma onwe m Roslyn Chika Ajecha na ya ọ ga-amasị m nnọọ ka m nwere nke a ma ọ bụrụ na m ka anyị ikwe ọ sị na ndị sineti ya bụ ndị ụlọ ọgbakọ omebiwu nke Naijiria sịkwa ha tewe mezi na m prichin ya bụ m izi ozi ọma maọbụ na m azụ ahịa ya na ha ebinye gị onye ha fụrụ ha ya ede se mezin ya na m ụgbọala ndị mkpata ego naekwu ya na ọ gbara n'ibe nke iri na isii nke akwụkwọ akụkọ The Punch ọ nke were ama akwa m ha ọ ihe ha fụrụ ha ga-arụ dị ihe ahụ abụ m Roslyn Chika Ajecha na ya ị ga-adịrị m ka echi maka na echi adị agwụ agwụ na-ekelezi nkasi obi chewa ụba onye ji obi ndị m ama were na-akpara anyị aka n'igwe ka ọ dị.

0: ke fora ko ikilade ojilo kara gatele kerembo bo ina basaji kwenye miyo mume ogiede nto sa mwa ato bakamu pastor Austin kikune ubeze
1: ọ dị mma ihe gbapụtara sịsị chụbụ ya onye ọma na-ege ntị anyị wee na-achụ n' aka ihu dị eke ike ahịra ya ewutela gị ọ jila ọkara gata elekere mbụ bụ oge m ga-anabata gị na ihe omume oge dị nsọ ngwa sonyere pastọ Austin Chukwu na-ewube eze ka anyị gaa n'ihu

0: Avenue and of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babode Bus Stop, Idiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State.
1: Both number was 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713 0803713
0: ndị maọbụ n'isi ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ na ibi ekwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu ụlọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma fon nọmba mbụ 080-371-438-53 or 080-288-71-333
1: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo ndị ozi na nso nke gị
2: ọ dị mma ọ bụrụ na ọgba ị na-esoro anyị ọ ka bụ ekwemba ndị gboro oge ndị gbo Blood FM 92.9 n'ụbọchị nke taa dịka o si wee dị ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ka anyị lee anya ihe gbasara omenala igbo nke a kpọrọ iri ji ọ bụrụ na ile anya n'ahịa dị iche iche ebe a na-eregasị ihe nri ị ga-afụ na ji ọhụrụ apụtawago karịchasịa ndị nọ na mba Lagos agba m ka o si wee dị n'ala Ogun steeti n'ahịa dị iche iche n'ile ekpo na mai 12 na ebe dịgasị iche iche a na-eri ihe nri ji ọhụrụ apụtawago mana onye igbo ọbụla bụ onye igbo karịchasị ụmụ nwoke igbo ọ bụ sọsọ ụmụ nwoke igbo ma nwaanyị igbo maka na nwaanyị ọbụla gegorola ji dowe na be ya ọ ga-esi ya ka onye mana n'omenala igbo onye ọbụla bụ onye igbo ṅụjuru mmiri ara afọ mana nwoke agaghị anọkata sie ji na be ya wee rie nwoke agaghị anọkata nwunye ya siere ya ụtara ji wee riwe na-ajụ ha ajụ aga m na-ekwu na onye igbo ọbụla ka na-erigba ji ochie maka na ọtụtụ obodo tupu ha erie ji ọtụtụ omenala igbo tupu ha erie ji ha nwa ga-eme omenala dịka o si wee kwesị ọ dịkwa na akwụkwọ nsọ maka na onye nwe Jizọs Kraịst si were nke siza jesiza were kwa nke chukwu nye chukwu obodo ọbụla nwere omenala eji wee mara ha mgbe Jizọs nọ n'elu ụwa omenala nke ndị juu ya gwa rubekwara ya isi maka na ọ omenala na-ejide obodo anyị wee na-ajụ kedu ọgba ndị igbo kwesịrị iji eri ji n'omenala igbo anyị ma na mgbe ndị nna nna anyị ochie enweghị Jenụwarị enweghị Febụwarị Maachị Eprel Mee mana anyị ma ka ọnwa si awa n'omenala igbo anyị ma ka ọnwa si awa kedu ọnwa dịka anyị meziri ya Jenụwarị wee ruo Disemba kedu ọnwa ndị igbo kwesịrị iri ji kedu ọnwa obodo gị na-eri ji obodo gị ọ na-eri na Julaị obodo gị ọ na-eri na Ọgọst obodo gị ọ na-eri na Septemba obodo gị ọ na-eri na Ọktoba na anyị makwa dịka mụ na aṅụrị kasị wee na-adarị ntị wee na-agba m na onwekwara ebe anyị na onwekwara ndị na-erichakwa rie na Disemba ya bụ na ha na-eji iri ji ịma na ọtụtụ ndị eze nke ndị nke chiri na Lagos na ala Ogun ọtụtụ n'ime ha na-eji iri ji emechi arọ ka abụzi omenala ka abụzi omenala mba kedu ọnwa ndị igbo kwesịrị iji eri ji na omenala igbo kedu ọnwa obodo gị ji eri ji ọ bụrụ na ịkpọ m ịgba m ebe isi akpọ ịgba m aha obodo gị maka na ọ bụrụ na ịgwa anyị eziokwu onye obodo gị ga-akụrụ gị aka n'ọnwa afọ ka ịbụ ọ bụrụkwa na ịtụọrọ anyị asị onye obodo gị ga-akpọkwa m n'ekwentị ugbu a wee na-asị na asị ka ọ tụrụ 070-631-61916 070-631-61916 bụ akara ị ga-eji wee nweta m kedu ọnwa ndị obodo gị ji eri ji na ala igbo hello ehihie ọma
3: ehihie ọma maazị
2: kedu onye mụ na ya na-ekwu kedu ebe isi apị
3: Mama Chekube
2: ibu onye ebe o papa Chekube obu onye ebe
3: ai ta bo ndi is that
2: in a label
3: yes
2: ai umu no ye mu bebi oku nda mu de nwanne bebi oku ngba ga ni ru kedi o nwa ndi za je eriji ndi za ha na eriji
3: ai na eriji afa na
2: kedi onwa uni je eriji ofu
3: July.
2: July ya kan dey za je rijo ofu. Mama Chukwube si godo onye za.
3: Ona da yo ka da yo e za da abu. Abu na August ka ga da yin.
2: Ihe na ko abu na una oda ha obo abu pa mgbem na obu July o werike onwa buaria obanye na August abi.
3: Yeah,
2: go ahead. Ina kọwa bu onye obula bu onye za na ega ese. Otu aye se reju ofu ni ma he kọtu ni ma hi leko. Onye za aga he ewere ji eruo mgbe ndi za ru.
3: Lai. You baba na akọ ima ngute ga no jiji. Wori ki ga egbuta jiji na iye.
2: Ga he gote ja ugbo beta we bata no lo gi.
3: Ta?
2: Ja he ga he gote na ha we bata no lo gi. Ruo mgbe ndi za ru.
3: Yeah,
2: go back, I tell me. Mama Chekube, Yagazie. 0706316196 akara igeji we nweta Mama Chekube. Nwaanyi mbu na akpom na ekwentị. Mama Chekube, ọ bụrụ na mse ba akari na apo, kpom na akara 0902130391. Ije nwe ihe rite si n'aka ndị ụlọ ọrụ Aki Trado. Anyị ga-enye gị ihe rite. Kpom na ekwentị. Ka mma gị nweke karịa maka nke a. Hello.
4: Hello.
2: Ehi ọma nwanne mmadụ, kedụ aha gị, kedụ ebe isi akpọ?
4: Aha m bụ Richard Ohazurume.
2: Richard Ohazurume, kedụ ebe ọha zuru a wee mee na isi akpọ?
4: Eji m Ikeja akpọ, abụ m onye Isekeresi Idatọ South.
2: Isekeresi dị na Idatọ, ụmụnne Rocha Sokorocha?
4: Yes, Idatọ South.
2: Aha, unu so n'ụzọ dị mma, mana ụzọ Idatọ nwee nke dị mma. Richard Ohazurume, ama m Isekeresi, ama m dike na fai, ngwa gaa n'iru, kedụ mgbe ndị ide atọ ndị Isekeresi ji eriji ọfụ?
4: N'ọnwa ọgọ ka ji eriji ọhụrụ.
2: Ya bụ na onye ọbụla bụ onye Isekeresi na-ege anyị ntị ekwesịghị iri ji ruo mgbe eriri ji n'ala Igbo na Isekeresi.
4: Otu akụ ọ dị.
2: Mba, ya gazie. Richard Ohazurume si Isekeresi ide atọ. Ụmụnne Rocha Sokorocha chiburu n'ala ụmụ steeti mana ịga ide atọ Chineke mere ha ebere. 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. Kedụ ọnwa ndị obodo gị ji eri ji? Kedụ ọnwa ha ji eri ji? Kedụ ọnwa ndị Igbo kwesịrị iji na-eri ji na omenala Igbo? Ọ bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ kpọọ anyị n'ekwentị, anyị mara. Onye mbụ kpọrọ si na July, mana ọ na-amanyekwa na August. Onye nke bụ ọkpọ bụ onye ide atọ n'Imo steeti si na ọ bụ n'August. Ya bụ na onye mbụ bụ Mama Chekube nke ọ na-akọwa na nke Ohazurume na-akọwa ha na bụ nwanne, maka na ihe niile na-akọwara anyị na July, August ọ ga-abụ. 0706316196 bụ akara igeji wee nweta anyị. Kedu ọnwa ndị Igbo kwesịrị iji eri ji na omenala Igbo? Kedu ọnwa ndị obodo gị eriji? Maka na ọ na-adị mma agbakọ akpanye nwaada olulu ka ọ ghara ịghara anya afa. Ọ bụrụ na obodo nke a na-eme nke ọzọ, ilezi anya ịhụ na nne na nna ji ihe niile ha na-eme. Ya bụ na ha yiri onwe ha. Ọnwa July na ọnwa August ọkwa okwu nne ji ha na-abụ. 0706316196 bụ akara ị ga-eji wee nweta anyị. O nwere ndị na-ezibatara anyị ozi. Chukwu Emeka si ya n'ịkwaja ozi gị batara. Ị na-akọwakwa na ịbụ onye ide atọ. Ọ maka na akpọrọ m nwanne ụmụ nwoke aha. Hello.
5: Ndewo.
2: Ehihie ọma nwanne mmadụ.
5: Hello, Chima Ekwere.
2: Arị m mma. Kedụ ịgbanụ gị nwa?
5: Adịbọ mma.
2: Ị bụ onye ebee ka isi akpọ anyị?
1: August, Abby?
5: Yes.
1: Bah, I can see. My name is 070-631-619-164. Akara, you get you in with I.
6: Hello? Good afternoon.
1: Bano, Kabru, Kamuna, get it. Is you playing again? Oh, Pandi,
6: book, I can
1: handle you. Okay, I'm here. I'm here. I'm here. I'm here.
6: I'm
1: here. I'm here. I'm here. I'm
6: here. I'm here.
1: Abreba, ina asuziri mi nke ndo oyibo. Kede aha gị? Aha gị gị?
6: Abaye, Abaye Agwosi.
1: Abaye, o nwere ka esi ada. Tupu ya ka ị gbara m na mma na iwonye Abreba. Ndị Abreba ha na-eriju ọhụrụ?
6: Ebe?
1: Ndị Abreba ha na-eriju ọfụ?
6: Nee, onwe ndị Igbo na na-eriju ọhụrụ.
1: Ha nwekwara ike. Kedu mgbe ndị Abreba dị eriju ọfụ? Abaye.
6: Anyị
1: na-eji ọhụrụ ọnwa ya bụ ọnwa September. Mba, ya gazie m. 070-631-619-16 bụ akara ị ga-enweta anyị. Hello?
7: Hello, good afternoon.
1: Mba nọ, ọwụ nke mụ na gị. Ehihie ọma.
7: Daalụ, sir.
1: Daalụ, kedu aha gị, kedu ebe isi abụ Nwada?
7: Nwada Gina.
1: Mada Tina Simbitolum Bitoli Kedru.
7: Yes.
1: Mbanutina. Only Kedru Simon, the region of Fona, August, you petre.
7: Gina.
1: You petre Nunu, the region of Fona, August, Gina.
7: Oh, my region
1: of Fona. No, August, Kunun area. Always at all.
7: Yes,
1: I'm
7: always at all. August.
1: Bayagazier. 070-631-619-164 akara ị ga-eji nweta anyị. Anyị ga-aga ka ị ga kelee ndị ụlọ ọrụ Akitrado agwara m na agba na ụmụ ma akwadokwu anyị akwadokwuru anyị oge anyị nwere ije na-akwụkwọ anyị na-echeta unu ihe unu chebu ka dịrị nche maka na ihe dị otu a unu kwesịrị na-abụ na Lagos lee ka ndị ụlọ ọrụ Akitrado.
8: Onye mana gị ntanye kelee gị ọzọ na-anabata gị n'ihe omume ahụ bụ nke doro gị anya nke ịmaburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche. A sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso. O nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata. Ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche. Echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ ịmaburi na-adịwakwara gị na ihe dị mma. Na nke taa, anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa.
9: Igbo ndị mana gị ntanye kelee mụ onye na-anụ onye ahụ Chief Malaki Nwanoro Akiwan. Chairman Akitrado Medical Clinic nke dị na Agege. Abụ m memba Lagos State Traditional Medicine Board. Ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ na-enye gị nsogbu, iburu ya rute n'ọfịsị m. Chineke nna ga-enye aka ka ọrịa a dịwo mma. Ma ọ bụ nke na-eme na ihe ị ga-eri nri anaghị aga aga, ọgwụgwọ ahịa gị anaghị aga aga, ma ọ bụ nye na rụrụ oyibo ma ịmụ ihe ndị ahụ, ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu. Ị bịaruo na nke anyị, anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma, anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ. Anyị ga-eme ya, ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga n'ọhụrụ na ị bịa na nke anyị. Maka asfaras ị nwere ihe iji eri nri. Ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street, Baale House, Pensilema Bus Stop or Total Bus Stop. Along the railway line, under bridge, Agege, Lagos State. Maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue, End of Odulade Street, Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop, Ijiroko Road, Onibuku, Ota, Ogun State. Phone number my wee bụrụ 080-3714-3853. Nke ọzọ abụrụ 080-288-71333. 080-371-43853 or 080-288-71333. 3333. Ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị, anyị ga-eme ya ka ọ dị mma. Ọ bụgodị na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru, ma nga ya eji ụkwụ a na-aga maọbụ na

Tuma dalla masu aro tare da sallama assalamu alaikum barkamu da barhaka barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashin Hausa ga radio Bonne FM kan mita 90.9 inda muka karba aiki hannun abokan aikin mu ta bangaren Ibo ta hannun Aurika sun ci Aurika a gaida gida za kuma fara gabatar muku ne da shirye-shiryen mu daki-daki daya bayan daya inda shirin mu na farko zai kasance shirin kukan kuciya tare da Hawwa Garba Aliyu kamar yadda muka saba ana kuma daga bisani sai ku biyo mu sannu a hankali domin gabatar muku da sauran shirye-shirye inda da misalin karfe 3 da rabi nan tafe da wato labaran duniya da misalin karfe 3 daidai ma nan tafe da wa'azin musulunci da misalin karfe 4 kuma zuwa 4 da rabi zamu kawo muku wato gaishe-gaishe da kada-kada kamar yadda dai muka saba sai mika aiki ana bakan aiki ta bangaren garbanci kafin zuwan shirin hukunci dai sai ku biyo mu da sannu a hankali domin wato akwai dan tangada ta na'ura wajen wato bude na'urar tamu zamu ci gaba da kasance za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ne daga nan har zuwa karfe 4 da rabi a madadin wanda za ku ji murin su ni da nake jin akalan shirin a halin yanzu na ku baffa gali nake cewa ku gyara zama nan da mintuna insha Allah za ku ji mu dauke da shirin mu na farko amma kafin nan bari in sada ku ga Hamisu Breaker domin ya nishadantar da ku kafin zuwan shirin kukan kuciya

0: Mutanen da Allah ya jarrabta da matsaloli na rashin haihuwa sakamakon karancin kwayoyin halitta. Mutanen da Allah ya jarrabta da matsala akan ɗaukewar sha'awa. Mutumin da gabansa zai jini ya takure ƙanƙanci ya koma ɗan ƙarami. Da wanda bai taɓa sanin namijin shi sai ya je fitsari sakamakon sha'awar ta ɗauke. Ni'imar ta ɗauke. Gaban ya ƙanƙance ya koma ɗan ƙarami. Wani sai rika fama da matsala akan sur'atul inzal, saurin biyan buƙata. Shi yasa a wannan cibiya tamu muka tanadi wani magani wanda ake kiransa da suna maza tsaye. Wannan maganin maza tsaye wanda muka haɗa da azzakarin ayu da kitsan ayu da farin gagai da baƙin gagai da tsintsiyar maza da maza tsaye da bullu da kukuki, muka haɗa wannan maganin da wasu sanyoyi irin su jesu, irin su cinema, irin su habiscus, muka haɗa muka tada wannan maganin. Duk mutumin da ya sha wannan maganin idan yana da tsohon ciwon sanyi na mara na shekara 40 za ka yi fitsarin sayan da kusan aka tafi staki, haka Allah zai raba ka da wannan tsohon ciwon sanyi na mara. Idan mutum yana fama da matsala a kan cututtuka waɗanda suke daskarewa a mara kamar irin ƙaiƙayi irin na gaba da kuma cututtuka irin na amo sanyi na cikin jini da amo sanyi na mara, haka ba ka je ka yi fitsarin sayan da kusan ƙwaƙwar BP. Idan mutum yana zuwa ga iyali yana saurin inzali idan ka ci maganin nan sai ka ce tun da kake a duniya baka taɓa cin maganin ƙarfi a rayuwarka irin wannan maganin ba, domin yana tada al'auratin miki ka miƙe ki ƙarfi. Idan ka ci wannan maganin za ka yi shekara 40 da kuma fidda kuɗi ka sai maganin ƙarfin gaba ba. Idan ka sai wannan maganin ka sha in dai ɓangaren da ya shafi ƙarfi ne to da izinin Allah sai dai ka fidda kuɗi ka sai wani maganin amma ba na ƙarfin gaba ba. Idan kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye, idan kai amfani da shi yana narka dukkan wasu ƙwayoyin cututtuka da shiga cikin jijiyoyin al'ayyarka ya miƙar da su sai ƙarfi da izinin Allah. Idan mutum yayi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye yana sa gaban mutum ya tsaye ƙarfi ya kauri sosai. Idan mutum yayi amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah idan kai amfani da shi lokacin da kai inzali to daga lokacin za ka ji sabon ƙarfi ya zo maka. In kai amfani da wannan maganin mai suna maza tsaye to da izinin Allah sai dai kai kai bacci amma ba dai gaban kai bacci ba. Wannan maganin a duk inda kake a duniya, a duk inda kake a Afirka,
1: a duk inda kake a fadin tarayyar mutum Najeriya idan ka kira ni kace sarkin sanyar Afrika dan masalin maganin gargajiya na Najeriya maganin da muke bukata wanda idan mutum yana da ciwon suga ya hana shi karfi ko kuma ya rike mai jijiyoyin al'aura idan mutum ya sha wannan maganin ko ne mai iyali ta gaban ka da izinin Allah idan ka ci maganin nan sai gaban ka yayi karfin da baka taba tsammani ba a rayuwarka ina nan a abbatuwa a nan a tsayata duk da ta da sarkin kula da nemo mai karin bayani da nemo a lambobin wayar ta kuma haka 080-34-30-07 a duk inda kake a duniya ka kira ni a waya zan tura ma da magani kuma za ka samu maganin mai cikin aminci da izinin Allah domin mun ba mutane maganin nan ban san iya cututtukan da ake mai a kan wannan maganin mai suna na za ku yi ba.

ci muna roƙon Allah ya ƙara mana albarka ta rayuwa Allah ya buɗa wa kowa da kowa hanyar da ke samun abincin sa wanda suke cikin kunci Allah ya hudda su mutanen Lagos ni Abubakar Bilhaki ina nan ina ci gaba da ayyuka anan agege anan unguwar markas duk wanda Allah ya jarraba da jinya in ka zo guri na da yardar Allah Allah zai warkar da kai Allah zai dauke ma za a gode wa Allah matsaloli wanda suka gagara an je nan an je can an yi a nan an yi a can ba a ga sauki ba ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki da tsarkin mulkin Allah Allah zai dauke ma yan mata wanda ba a samu aure ba kin jima a gida ku zo nan gurin Abubakar Bilhaki Allah zai dauke damuwar za a gode wa Allah wanda yake sana'a babu ci gaba kullum abubuwan ka na komawa baya ku zo nan agege unguwar markas ni Abubakar Bilhaki ina gode wa Allah wannan ya zo ya ce na warke wannan ya zo ya ce na warke wannan ya zo ya ce alhamdulillahi jama'a muna karewa Allah godiya ga lambar da za ku kira 080 3182 4770 matsaloli wanda suka gagara na shedanan aljanu in an zo guri na Allah ya mun baiwa na fi ƙarfin aljanu da yardar Allah maƙiya sun sa ka a gaba ana lalata ma sana'ar ka ana lalata ma kasuwancin ka ka zo nan gurin Abubakar Bilhaki za a bude hanyarka da ikon Allah jama'a Allah bai yi cuta ba sai da ya yi mata magani idan kina da yar uwa a wani waje bata samu rabon haihuwa ba ku kawo ta guri na da ikon Allah Allah zai ba ta haihuwa bazawara kin jima a gida babu mai aurenki sai masu ƙarya ko budurwa ku zo gurin Abubakar Bilhaki yaro yana caye-caye yaron da baya jin magana mai taurin kai har yana ɗauke-ɗauke a kawo shi gurin Abubakar Bilhaki Allah zai shirya shi aljanu sai rike yaro baya tafiya baya zama baya magana duk tsananin jinya kowace iri ce in ka zo guna Allah zai magance al'amarina ikon Allah ne da sunan Allah nake aiki babu matsalar da za ka zo insha Allah sai Allah ya magance ina nan a nan agege a nan markas muna kallon markas lambar mu 080 3182 4770 Allah muna roƙonka don girmanka duk wanda ya zo Allah ka ɗauke mar damuwarsa.

0: fun awon ise yi pelu ogo lodo Olorun to ba dodo baboke o iwo gan gba pe ni Olorun be leyin baboke o ijori baboke o mo nkan meji ju ise ara yi ti ma so omokunrin di ole ti ko ni je ki omokunrin lo soju se dede abi to ma so ara di ole ti ko ni je ke yan rin dede dada ti ko ni je ke yan le gbese dede ki sale nu ma kanyan kayin ma fayan opo yi ko ma ro ni gorogo eruku ko bere si ro elomi elomi nbe to ja ji gbaje pe paja paja owo paja paja ese kaya ma lu pipi kalomi ma ro run sun dede kori ma bere si fo ni gorogo koju eyan ma su elomi nbe go ma rin kakiri nu ara eni abi ki nkan ma so kulukulu abi ka ba bere si tayan to ba ti ni ipenija yi pelu agbara lodo Olorun pelu ase tolorun ti mo fi nsoro yi to ba dodo baboke o iwo na o gba pe Olorun be leyin baboke o baboke o ti wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke o wa ero bani soro mi 080-944-71143 lekanzi 080-944-71143 abi 080-22-61-3442 080-22-61-3442
1: o lagbara o on te do ba ma ma sagbare o emi o mo wi pe aisan nu ai awon ti iru nkan be yen se lowo lowo nile bayi bo se ngbo yin won a ti ma gbianju ati pe oju opo yin sugbon ka to ma kaseto yin nle opolopo awon ti ejo wa ni lana kan na na ma so wi pe e wa fun ajegun e wa fun ajegun sugbon mo ri pe eyin ma nfi nkan kan kun ajegun todo tin pe ajegun adaye ba se iya to nbe laarin ajegun lasa ati ajegun adaye ba ni ati pe kilo bi adaye ba to wa ninu ajegun todo tin
0: atokun ibere te bere ibere to lagbara pupo ne ma tokun pupo ajegun adaye ba ti mo so ni pe baba to bi baba baba mi lo ni ajegun yi nitori pe ode ni won ana ni ajegun adaye bayi nipa imo lo soko ode ibe na ti ba pade nigba ti won wa ba pade won ti sato tele pe ti omo omo mi ba ti bimo okunrin ni ke gbele lowo oni won fi wa pe pe baboke o adi tu to nbe ninu ajegun adaye ba ti wa to fi yato to fi je pe ni ajegun adaye ba oni won pe nu
1: kabiyesi eledumare
0: lo bi ja si pe ni mo ti nagbara mo ti nagboro mo ti lowa mo ti leyin to ba dodo baboke o awon na ma ri pe Olorun be lodo baboke o toro Olorun ba wa se
1: adupe fun Olorun yi pe o n ba yin lowo si be se n ta bayi te n to Olorun je ko di erun nidi mo yin lowo e ka to ma lo e ba wa pe address office yin le kan si kede so oju opo e wa para balẹ pe tori awon elomi ti won tete ri nkan mu
0: baboke o ti wa ni shop number 10E oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ni isolo road ibe ni baboke wa ero ibani soro ti ele pe aboke ozi 080-944-71143 lekanzi 080-944-71143 abi 080-22-61-3442 080-22-61-3442 a si ni ero igbalode yi ta ma fi si awose o fun awon eyan ti wo na ma foju ri gbogbo n to nsele ninu ara o si ma ri awon ipenija to ba ba isan kokan pelu ase lodo Olorun oba to mu ti wa to mu ko nbe mo nigba ago ti enu ni soro se baboke o ti wa wa ni shop number 10A oye kola plaza ni waju deeper life church ni jakande gate ti isolo ibe ni baboke wa
1: o le ti gbo yen gbogbo eniyan gbera fuya ko koja si shop number 10A to ba tin bo lati isolo bayi bi eni pe o nlo si ikotun to ba ti de jakande gate bi shop meji si meta o ti ri oye kola plaza ni waju church nla kan deeper life church to wa nbe iwo se ati wo be bere shop number 10A ibe ni baboke o kale si ero bani soro won lekan si 0094471143 o tun le pe 080-2261-3442 aisan koni